fukk ak ñaari simili mo botu ci fukki waxtu ci mbollem bankasi radio senegal dal len ak jamm ci xibaaru yor yor yi Majanok Seni Diop ci xaralé gi ñu daal di kay tambalé ak lu soxal nak conseil des ministres bi nga xamné niki dimba amal nañ ko ci clifté fu njitu rew mi Bassir Dioma Diakhar Faye aduna jëme ci li nga xamné dal mom moy yité askan bi xawati na li nga xamné ni mom moy waxtaan yu sax dak yi nga xamné dina tax lepp lu jëm ci yité askan wi ñu daal ci nak jog ci kaw lolé mom njitu rew mi ma ngay sakku dal lepp lu jëm ci walum jafé jafé yi nga xamné ni entreprise yi ngi koy daal di nak dundu xawati na public ak privé bi ñu daal ci jog jaarale ko ci li nga xamné ni mom moy kom gu sukkaliko président bi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye aduna jëme ci gawtu gu mo dal nak nam ci initiative présidentielle bi nga xamé ñu ko tuddé suno champion mo bëgg nak ñu samp ay programme niki non ay projet yi nga xamé ni ñong ci dina ci dal nak am jëm ci fannu wi ni mel lolé sax nak tax mu jibalay kaddu jëm nak ci limanu jorin bi ngir dal mo amal ay waxtaan ak ñepp ñi nga xamé ni mbir mi dal dina leen soxal ñu dal di sax du jëme ci conseil présidentiel bi ñu dal di wajal jëm nak ci walum nak koppor yoy way tamit dal di amal jeexital di finaliser projet d'orientation sur le patriotisme économique waye tamit jarale ko ci kom nga xamé ni dal sokoli ko lañ ci dal nak bëgg Bassirou Diomaye Diakhar Faye batay aduna jëme ci walu wowe ak pacte national de stabilité sociale bi nga xamé ni nak bëgg na ci ñu amal ci nak ndëgeur lay bu am solo waye tamit wajal lata sa njextelu atum 2026 bi lu ñu duppé conférence sociale bi nga xamé nak ponk biñ ci dal nak na mu waxtane moy productivité au travail ñu addu jëme ci walum karangi nga xamé ni tamit dal dinañ kay nam ci mim rew waxtane ko nak niki demb ci jano gog nga xamé amal nako ak jeewrin yi ñu addu jëme sa ci walum nak waccayu nawet gi ak nak li nga xamé ni mom moy gawtu gi ci dal nak bëgg ba gantal lepp lu jëm ci ñextal gu bon ga ci dal di rousé xawati na walum inondation yi walum nak lab gi nga xamé ni dinañ koy faral di némé ko waye tamit jafé jafé yi nga xamé ni ma ngay tukké ci bâtiment yu baxul tay wad jeeyi di ci dal di am jeewrin bi ñu denk karangi bi rew ma le bëgg nak mu daal di ci jël ay mesures yu am solo di ay pexe jaarale ko ci soñu askan wi xawatina ndaw ñi addu jëme ci walum protection civile aduna tamit jëme ci li nga xamé mom moy paratonnerre ngir nak daal di gantal lepp lu jëm ci walum nawet geek jeexital gu bon gim ci daal di nak am sécurisation ci walum nak plage yi bëgg na ñu daal ci jël fofu tamit ay ndëg lay yu am solo addu jëme batay ci li nga xamé ni daal mom moy ay dogal li nga xamé ni projet de loi la ñu daal di kay adapter nak bi ci daal di ñëk mu nekk loi de finances bi nga xamé ni rectificative atum 2026 ab document programmation budgétaire ak économique projet de loi bi nga xamé dina tax njitu réew mi nak mo dal di ratifier le projet ci li nga xamé ni dal mom moy nak dal di xal waye tamit yamal dal di am ci le projet ci walum nak réew yu dende à Sénégal ak rawatino digentem ak république bu guinée bi nga xamé ni khatimon nañ ko ci konakri mu nekkon ñaar fukki fan ak ñet ci wéru mai biñu dal di nak du biñu dal di genn sax daw la won ñu japp tamit benen projet de loi jëm nak ci walum art li nga xamne mom moy infrastructure d'information critique ak walum sécurité numérique aduna ci jëme ni ko moy mu dal di nak du jëme ci li nga xamne ni dal mom moy agenda bi ngi jitu xew mi nak ma nga ci ganaw niki dimb la fa dal di nak wuté li ngir dal di téwé sa waxtaan wi ya nga jëm ci li nga xamne dal mom moy walum jëflanté waye tamit lepp lu jëm ci li nga xamne ni mom moy dal suké ko na ci résolution li nga xamé ni mom moy bankasu Union Nations Unies yi nga xamé ni mom moy mbotayu xéet yi jëm ci walum commerce waye tamit walum mom sa bop gi nga xamé ni dal jafé jafé li ci africain yi dal ton némé ci conférence bi nga xamé ni tay dinañ ko amal ci Accra mom jitu rew mi nek dal di nak téwé dina dal di nak dem ci Allemagne ci visite officielle bam fay dal di amal ñaar fukki fan ak ben japp ñaar fukki fan ak ñett ci wéru juin biñu dal di nak nek ñu wax ci walum nak ndawal penchu maskan wi di assemblée nationale

0: dudum bay ya finne
1: ay te koku sama rek la mama ba merci beaucoup nina ko tay fatou tintiti li nga way duguna ci sama bir xol jigen du mon gor jigen day am ful ak fayda ak jom juddou walé ko ay te lolu amna solo destination 12h ay te fifi ya mané ko ti yakar

0: ma jaagam may sa jor daw ngone xaytala may mi cyall bi ci gawaan dudu mbay ma jaag may sa jor bo bege deglu neex de ko deglu dudu mbay ma jaag may sa jor moy geewal daw ngone xaytala may mi ci all bi ci gawaan cioro binta faali mamam matar binta faali madun ngay samnam alaram paté la digen alaram paté depp ndirim ndera ma ci talé nay samam yalla am fu ñaari wénu ngor di domi gëwal piro dudu mbay wi dudu ma jaaga may sa jor
1: waaw koku moy dudu mbay borom teranga sénégal ah fofu lay xewé nak bëgg neexul fi ci rts1 moy dudu mbay ku bëgg dégg lu neex bëgg dégg gëwal bëgg dégg mbar bëgg dégg mbëpp bëgg dégg mbëfër bëgg dégg njolli bëgg dégg waxtanu gëwal chapal dudu mbay

amata sar lu waral nga yonne legi la nga monon doto ko mundi ya don demal di wutal sa bop ndokh di dem boutique legi damay wote di yonne wala nga daw ben samet dënd bi melni xal lan ci tek

0: ko ci wayel ma beugel dalay gumbalo taxlo la
1: dalay salit
0: lo ci mbeugel
1: waaw ci
0: no nga beug ma beug la nga beug ko
1: ko am sa jofe
0: lolou dafa yeme yalla ay bolé ay nit
1: ndax ma
0: nek nak ay da doxalal ñu dem ay jeu

0: Ase boko Modou Malick maneko ci li dafa neex wa mais Jibril Diop lu muy way di lan la mais Jibril
1: wa mais ci kala dudu mbay
0: mais Jibril Diop mais yaangi toj radio Sénégal mais li lan la Jibril
1: danay ndep ndey sin de sin Malickam jani marem sine kalasan
0: eh way
1: mo ca way demba ciow demba ciow jula lasan ala sen ju samam sidina limam la ñu wata ji ba Nataran bangi yo lai dudumbai
0: wow.
1: Mamadu matar lai
0: mais Jibril ni dafa neex
1: wa dafa neex wa wayu dafa am
0: mais ma ngi lay bëgg nak bu baax ndax yow yaangi deglu radio Sénégal
1: yow kenn di yow
0: ndaysan
1: da nga baax émission bu ma ko dal yow do dalal ndana ni diko ci teer
0: dedet
1: ma nga ko xoural dang koy bay mu ñew nek en l'aise
0: lool moy sama cieur loolo yoon
1: ñew way bëggé
0: billahi jibril
1: waaw waaw fofu nek sama cieur lay won ku bax nga
0: mais ma ngi lay bëggé bu baax mais fo nga del ci wat inshallah
1: no damay del ci wat di def test test
0: lu doy war ñu tek xolal orchestre bi lepp ñu tok fi jorom rek
1: yow li aduna ñoo bëgg aduna ñoo bëgg morceau
0: non concept bu bess la bo xamni damay tek matériel fi yëngo
1: wallahi ndaysan
0: ma rek yow lay ñëk dalal
1: su boba doto ko defati
0: man mais Jibril
1: boba
0: waw
1: lay doto ko defati
0: mais Jibril li dafa neex dulul li
1: han
0: li dafa neex
1: mo lepp dal mo tudi dal
0: waw
1: bu fi yamone sax neex
0: billahi bu fi yone mu neex Jibril
1: bu fi yamone sax neex
0: mais content na ci yow grand
1: ma gëno content dudu mbay
0: ndaysan
1: dama ñew ñu jakarlo
0: non dañu jëno mën kay malako wax
1: ni samp affaire ni dar
0: barke serigne saliw
1: après ñu bay public bi ñu jige
0: mala wax lolu
1: wallahi ndaysan
0: ay je concept bu bes tak la man mala ko wax
1: concept bi yalla ñu ci tuddu ci bismillahir rahmanir rahim agali ko alhamdullilah
0: amin jibril diop amin way
1: yalla na la yalla tutural
0: content na jerejeuf grand
1: jajeuf way ma ngi ni wa keer jep ndaysan ndam rek
0: wa inshallah ndaysan
1: jajeuf
0: merci beaucoup jibril
1: ok dudu
0: ndaysan jajeuf foté mané ko ci defa mëna way

0: xamna ndaysan omission lay matar mang lay nuyu ni ngi fi ci chaîne nationale jambokami. Allo
1: salam alaykum.
0: Wa alaykum salam
1: Aladji Doudou.
0: Ablaye Diop naga def?
1: Lay Mokhtar.
0: Lay Alassane, Lay Seydina.
1: Lay Alassane, Lay Seydina, Lay Mokhtar.
0: Ndeysan deggal lolu.
1: Tay fofu nga feul.
0: Waaw tay dama duggu legi ci talibé cheikh yi.
1: Waaw.
0: Wani way talibé cheikh.
1: Degg la.
0: Mani bayil ma duggu limamou lay dogay dem ci Serigne Saliou.
1: Akassa, yow kenn do yow?
0: Waaw damay dox ci actualité rek.
1: Non, yow mom kenn do yow. Kissa li nga liggéey ci beurel bi.
0: Waaw waaw, a geew bi dang ko sétane.
1: Geew bi waaw.
0: Lama sanci gis nga ko?
1: Yow lay top.
0: Kon lama sanci dem gis nga ko?
1: Waaw. Yaak mama ba.
0: Waaw mama waaw.
1: Xam nga ni yeen lay top?
0: Ndeysan jerejeuf Ablaye.
1: Ak say jigen Yolande.
0: Waaw Yolande Ndiaye waaw Ndeysan.
1: Waay mom day wañi sumay point rek.
0: Yolande kat me nak amul and nak mom ndax lay da ngay wote pour di waxtan baye radio baye telephone bi non.
1: Lolu baye naw.
0: Kon jeexna. Ndeysan.
1: Jerejeuf.
0: Kile wo amo poem yalna sen jam yag koko yabla job ñu nak yeen 6 ak 9 la bo ci dip ñi rek mu don moromam yalna sa jam yag demna tiwawon dem jam lay bayima dem daawé dem Touba mané ko ci fi moy radio Sénégal international.

0: nafa kitayi mɔgɔ bɛ kɛngana dangi batumanu benu ka kenu agani kanu kuna lenki senegal jamane kɛ nɔgɔnga a gabo buronga yonki bɛ ka tɔgɔ kɛ nɔgɔn kuna a gabe ni siine wo siine kɛɲɛnci kuna sɛrɛ bɛ gɛni ibrahima sɛk ada tuyindi kuna nanti lenkɛ kwara ada baga hanka ke kuna ana mɔgɔ kurunbo wutu kuna ka tengana kata kɛnkibarɛ batenga ina kuwa siginde aga sikiro kunkurosinden kibarɛn batenga sɛrɛ wo sɛrɛ an ga dingiraso kuna ana ɲi kɛnkuwa ira rɔnɔnga aga kurosin dabarine aga tengana kata tagandu ku karanga bawuni gama kɛn dabari kuna arayi kotiman kotin pɔkɔre lite tagandu ku karanga kɛɲɛnci kuna kɛn direktɛr tekniki biro de kontrol tekniki de konstriksiɔn iga xili i kɔsa ada kɛ ɲamuro senegal hanka maga kɛngana dangi debugumu benu ga jurubɛl kutiyɛn banenga i fɛt de xɔrɛ iga xili asosiasiɔn regional ira koku nanti lenkira mɛ kawu kuna kudo soganu benu ga jurubɛl kutiyɛn banenga ini dɛma iga katono sogodun kita mɔgɔbɛ bawuni kuncɔganu benu ga bawol banenga i hamingai ado ku xɔtanu benu ga do kɛɲɛnci kuna kunbɛ ga tengana kata kamɛ ado tampile do debugumu hilli kuna iga kɛn kutiyɛ nɔgɔnga ida kitu kini aga tengana kata soganu benu ga nɔnga kudo na sogode sirenkita ama kɛnpɛ kɛn bane ida anvolop nka wuto xaalisin karanga kudo ni dɛmatayi bawuni kɛ a xadi kuna i hamingayi wana xibaru ku ɲamanti kɔmpaɲe sukiriyara iga sikiro sukara kɛ dabarinden xibaren batenga i xa yida dɛmando xɔrɔ dabari aga tengana kata ujine bɔta agani towuno kudo lenkɛ kwara naburu maranu benu ga debu benu ga kɔmpaɲe sikirɛr aga a karan kuna kudo ina kato du dɛmana tayi kuna ado soganu ku bawuni lenkɛ kwata duna xɔtɔ i xa kɔmpaɲe sikirɛr inti walla halle kudo dɛmandun karanga tirinkano maremo lenkɛ xibarunu ku ayi matar sar ado seini jopa do njeme sar ya nyodanga ni sawake nga katakani kuna ma seku mane gare ana kibaru tananu kinyanda kaye balanta nkane
1: wede usenu janka sumti de biada bicha manga basi mfimo bindu wadu sufra mafte kwa musa mendi madaba sante gimur nyangma kitulu amte dimbo jumafcha chita radio senegal international homa nyangma nyalte wew gi abuju ngkot ko bi nyangma mbi thambo senegal wabu angil manga ngate bombo chiso we ngi bi nyangma o ginange o mo hur nyammo bi nyangori bi ma hur nyagomba ma ngi ngatmo a welwel ma bres bi non dungin mo senegal o we ma rubi nambi gi mo hur nyalap kimbo gel mata changa gi mo hur nyangi gi ngala wada suma njalo be thambe ibrahim sek ged nanya ay ma gi directeur technique biro mo hur nyambamba ngbe fi gi mo hur nyangma ki bapti gi ngetin kot ante di Senegal he madu binambigi mo hurnya get nanya aya gilu gorga ki mo hurnya kontel ligi a porne simde we ko mo hurnya we bi nyangma bi saw we tinga mo alama kimbo sokotini ak lua mo hurnya mo kemagi kang toti pil bamba wa bo ima imuma an sakina alami Senegal ma we ki asamindi bingin njalma bi nya alo li u bi tambe Senegal wo binam maragingi buti buti mo hurnya be bi njete de wirwir wam o magi nyande njachalni halfo ngi njetin hudi kwala ha binangingi bi mo hunya be kwang be fi bilgema idnam ndiwe ma yantuma hachi ma fana ndungin mo a region djourbel gobeli be madu ngo cinte de mo hunya ke ke ma be ribok nyabo village ngantum bo djuma banyana bo kalgalo mo be ma gina mbombo ngop toti per bi mo hunya be pagata mo nyang ma kimbo samindi o man tingani a porne ngwaso binam maragi bi mo hunya ngi cete dade we madu ginange ya pesa ma gige ya babu ba mo hunya mbamba gi bawol ma hidma samindi ma rayi bodingi pinte mbaso ko tina porne sugi we ma ginya wina maragi mo hunya ngi soku fana am mo wi nduntangin mo sungum ganti gemengin jimin sibingi bisibi bi mo hurnya bekpa rengen do begma ginan geb mo hurnya binyana mbasu ko fana man tingane fana ba mada gas mba mada ponjuli bonje mado bina mara gitino mo hurnya wewu raba ngi good mo hurnya mada usinjin ngin mo hurnya wewin tinga fana ba mada chetet ni gas mba milu bonje barambo amya mundu wa wicho bisagna hina la mi Senegal masamindi afak de

0: tu timbaba mbawiri ponche ndiwe hanto mahachi mafana ndonto nginmo vikimo hunyabawe kwa nyathi sugurko mteding afiri selwi gele kimbo ristatolwili vikimandu alama kimbo vikimo hunyabalo sulu sebombo samende bideng bidanga bitengi ekthama wema dundonto nginmo kalmo hunyak mada sungung wili mboda ayoyin yentele sugurka lawo weke kikimo hunyake kwa nyawu bitengi thama mafana buhol nambagi samende bumada dange gomba mapor ni nguwa mung thama mafana wema dugi kea samende mo bimara gibi mo hunya binges ba ya ndun tangin mo begma dua fasa binyango gimbo gwaming tha mangyor mo woine ngba barmbon din chachar ni biya haba bendang bandani gwaming tha mafana alama bigini uman tinga ni tha mba mabatu bo wetinga fana begma titi ma wilwil maga sene ngba bigidnan nya fe prithmo hunya be pagado ngbombok awinu gimbo ya biad bawi ndiwi ya ntoma hachi wama barak no gilma we ugia ndi ya lubi thambe bidi nyabo tukua gini fitina ntimbi afriku wa umara amba we ugia samindi ya mo bana na mara gingi fitima hurnya hungang ban afriku wa mundu badus ban mabundu ba we maduto na ngi batena na mara isi fitifolo hurnya mbole fe pandong na donga fe mbi nyang fe kinya gete gada ban babi ribo nyabo truwa mo hurnya mbole kida chuko ya ntite baga wana na ngwi ubina mbiki umo hurnya jalubi thambe ban be kupate ngna vi we madu uma ugi santo mo hurnya mape janga thuntana bini nombo afrengende mo hurnya fe pe janga ya mtedi mbi nyangu mwanfo mbo ginya njalubi thambe Senegal wo beg madu flema beg mbo bichanga fia samindi bingin Afrika wamba njalubi marangu beri santi buto kundiglo apchaji bamba umantingani bamada kingi fitimo hurnya fefe ngangban uinangu umo hurnya dongle bandongle nabo beber unangu umo hurnya bangati natu fia ban bugmila nigingi ptutumban magina ngipkimban gwil magina ngimo hurnya mondu ntongin moe magini rektor hii universite asansek si jorgo bele mahigi imo hurnya eme fomfandeba binyabo mamadu baji professor imong iswar hii we madu aged nambomba porno intro bagindan gurgindan wegina numo hurnyamo o boncha hamang go jimbi nyambo mon go bina madagi bi mo hurnyamo ben souli go dong lu mabandong la bobi nyango bertinga ni mo gogo hilti ban njal guri e gimbo e ndi ban natu ngata tan ban natu mangtan ngibi gi mo hurnyangi amu go ban abu maramba yu kiasa men de ban bo maramba yu digin pinte ban amu hurnyaba ti chaji bamba biara bi chama go simfu mo do du simbara ta ba mo hurnya hema higi hadisi se e ma hi injo di kantor me na mangkinya sa mindi di mafana mada kathinip santu mo hurnyaba bamba gi biya mo ban minima
1: Widi siku mani assalamu alaikum badi mandinko na kamwelalu mbado na la kibar di oto felasita radio Senegal ati kibar folo mimu ati hankabi e press woning case de sécurité sociale wole boulo du ñoo boulo kon hankabi ka bo ba kilim fa kilin ka kilinti ka la do kol kra ka ke ñoo kan carton ya jelo ko la do ko be mo kilunti wala ko ñinti ka lo retraité li hankabi wala fananka milialon ko man sa kunda do kula la muketa ke jo fanatoti ayati na dron ko bi hankabi kake gise kilinti tata te mimudronko ate ties ye matambake ye matamke insilo itata te Saint Louis le o yaitende ko kafo ko bi platform lo londi mimu yalanko ya kili ate ndamli o ndamli fananka itenni ko mola obligation nyantere kelminti ani le declaration ani le cotisation ko kuna be information ti le fanatoti brim public fo privé dronko yol be tala ka senyo kan kata ka dundi jeto ye nyim fanan fo ko Senegal banko be kan hankabi kemo keme tanko non to be internet o ba be to wotu mo dron kan kabi se le portable talon ya utiliser lafta fem fendim fanana e sa be information be sotono o konole hanka ima traitement déplacé badi manin kol na kam laalo ni bototo fanan yeta ti hankabi al yalon ko ni wato kono mi mudia moti bun milialon ko e ka boyi Senegal banko kan dron ka katara bun ko tonte me bun ko tolo mun ko sabu o liati na teni alpha ba Ibrahima Sek mi yalon ko de technique long bâtiment le contrôle fanatoti Senegal banco kanga ni tan ko nyun ko siata bakele mo nyantare yebulo lojeto ni tan ko ka foko ko man to fane ne nyim fo banco premier ministre ko ka foko dron kan kabi commune dron ko nyantare inspection générale des bâtiments nyantare lo je wala région ko contrôle ta ka ke kende ke ka ton ko bi nyun ko be damen to nyantara mo nyantare tala ka ku lojeto ko kuto te a koto e nyim fanan fo ka itan ko nyantare ni merol fanan soño kanka doko ke naite keto nyama milialon ko han kabi hi bantar reglement lo fanato ti ke beta kak association ti ke ta ke londi an kabi bar fanan ko communication kendo natena communication wolo munti ko han kabi tiktokorol bi janne artistol bi janne don ko ye kibaru fotandi wolma na keto nyama don ko wol se kibaru ta ka janjandi be ya lon ko tumomina lo ameta larin janne mbadi mandinko na kamwela lu no bota jeto hanaka bi alfal milialo nko hanaka bi telebe na banko tari holo kul kuneka ko karandi fana wole bembake wo bemba fana yini tan ko kafu ko mam hanaka bi tubabo le min tujanto ko manto woni realite mimbe keri nga fatata le wali atene ko ki association extérieure du Sénégal hanaka bi le journée mialanko ya londi afrique la fana toti te hanaka bi ni alfa bi mialanko université asan sekka te mo le recteur ti ka fayek Mamadou Badji professeur historien mo ayni tan ko ka foko don ko nyimo kulti mi yalan ko nyantra silele ya kota ka kono fanandi ka katchandi ka tunku mimo insécurité mi yalan ko insécurité collective mi yalan ka be kirin tarin kulo mi yalan ko manina tulo nyam wol yat ne bi la firin ko proposition ta ka natena nait aketo nyama ye politique de hanka bi politico kamanan ke be min londi la fo sécurité se sono yanu nyamento ka sika ka din alfa la mi yalan ko le ka banko ta ke samba ka tunko tension membe kirin sou raison de tarin tarin kula miyalan ko donko moma nyana han kabi anyinala la wala fanank ye jutala han kabi mbadi manin kol na kam wala lu ngene kibaro tentendi kayte non kan kabi mimo alage mohammed kuntati miyalan ko donko ay ka fay ko al ja juli kunta wayat nin kan kabi badi miyalan ko fa doko ka fo mi abdurrahman kunta nin alkalo bubakar fati miyalan ko be siringa te kerawan jeto kayte non ko wolle be baadu misir mol be killa Abubakar baba drame mi mu imam ratipoti anin kan kabi femfenem alfati kerawandie wolle be misir mol be killa yene dankon nyinan ila agamola nyin tubabu karotiri moni folani tili moni saba wucho kono wolle yatina han kabi jimi mu meri janamalart janamalal mero mi an kabe seju rezon kono sous préfet ni préfet ni gouverneur mil be yalan ko be seju anin han kabi seju mero abdoulay diop honorable ayib dafe ayo be kili yene dankuni luma aning préfet ning sous préfet ning gouverneur milan ko be kolda fananka maire le maire de kolda aning maire wudu kari ke be kinani premier ministre ni ministre de l'intérieur aning ministre Mamadou Lamine Diante aning son excellence le président de la république ke kilna yene danku bar fananka ulemal be kilina yene danku ileni luna lumi yalan ko hanka bi ye badi misir mol be kilna ate okoto kane danku kerewan gamoma ate ni juin karo tili moni fula aning tili mwani saba mbadi maniko na kamwelalu kibaro banta fereng Senegal banko kan kibaro banta fereng balanta kunda mbadi unu ala baraka nga kibaro di mbadi njolala fo same zo kasumay
2: kasumay kebe khadisi senjom de saf mpeka mnika janti na kajo Senegal ni lobulo na mbabaj wakana kanuma njekari bore delegasi yati ipres di ke sekurite sosial manko jau di kapana kami di rejun yati senli boka ya nyora kukila kukankani yoku majbuku ngolana kujume ndi mwakonu bakaner bunko bankolo benya platform digital ndamli robe kan man kuche mali aban anlet ajaw bekelet ayto be jawdi giche kama ro kankan na wa foja ke fango di boko kama to boko kanu manjimi ko ito ito tembe fang man ku sofore boko nandi husenil numero bankolo benya matriculation pan yis nang pan ku ngolen kuche mali boko balako esadi sulopil let ku ito be jaw buke nula bala di afanu manje wajake fang di olal nu ko medi si droit satibakan afrika di pop e manje nang an pop ala ko jato di buranga bola ku war ku manje bunku ngol ne ku jomol kamart kami ku historia kami senegal boko ku jome di funak fan ku fajule be mati afrika ala ko mino a recteur at universite ya san secrétaire jigen shor o angare mi frima fa ala ko mi conférence mamadou badji a professeur ati iswar di droit di institution na europe nang mouvement may afrique moare muy to man musenoro nyane kan jamo nu ngole na ujal fatul bare wanu manje wati kanyakor di pofuti ku ujakuto di mof di kone pop ku mamang mamba chara bu fang mam bulo yula di baje sécurité di mofa mati afrique ro ku kanen kan man ku ngolan ku sumor jak bare di investigation ta job yati dakar ku jukorane operato ba no lobal di furim fike fanu manje kamenge ko lolob di sulo po sanu manje sule lo nang fu jamara furingi wala po sulo sanu manje ko tepete so ban se hankerit di kapana kami saint le baba gisa lo po elo elo di bajo kono ku fege ka kete jabe bukan kono fotok di bo baji ka bu ko fang kamato di olal senegal ko tepa ko ne emite mit pam baji wana ko ramolete lo po kon letel sulo sigaba bare urin jat di ulol wajo peu du pop sur cela par le bas du wafano karemo Ibrahim Seck nané du biégateur banam directeur technique bureau contrôle technique et construction du bacha di no manjerati etep nané ko are ko fangu man ko mike di kulobo di bukana kami di etep jambour ko kajen mafamola anu seno jaat anu manjewati etep lop na tep ma fang ma hanke bare e peut-être Sénégal popé wa rekan yokoro fang man gumbule di bajo wan ko ngolane ku nenn di région sane inspection générale yati batima yomi be nyes man ku mike di boko jambour fang man yokene wala di fangula sembe association régionale anumanje yati kuni fana kayokene wanumanje mi raje di sisukolalo di kapana kami jorbel ko nenen bakaner banumanje beti fangu man ku roke di pop ku manje bonku ngola ne ko kan yok etame yoli e fangu man e wagni rope be fangu man ko lobe di bakana kanu man ko ko modi e wagni di kapana kami bawul bare man ku mangmi man ko baje e lokite fangu man e jake bo ko kono kemme di kabanandi ko gaba kanu may ko comme chef de village mais kuni fan ati sisuk sanu manje ko la ko la ko di ko manje bunku ngala ne ko sofor bukana kami di wagne di pop ko manje bunku ngala ne ko sofor di locate di pop ko sen enveloppe jawbe di engrais ro yes nang ko ko di keng man etat Senegal fang man e sofori compagnie sucre yomi compagnie no manje no kay jone no sucre ko tonton wanu manje wati e was bukan kaju po no manje mi be fang man ko sofore kamidi ko rosinoko ke di pop kanu manje ko ku fang man ko field kapana kami bo compagnie sucriere yati Richardson kamate ro ko man ko manje nang emite mite baje baje no ko ngolene ko sofore kanyama di ku men sunu ka sole sanu manje boko nan ko corso di sulo pelo la san sunu krene samedi uramba kanu manje mi boko ko di nyes man ku rako di makon bankon di ekoro sunu ko jabe di sikore ko ne sumi sun fam banko ko di esale fang man ku honor mi di mukana mukila wangila ko mi kamanje no lobane jomo di esalo ni salpopa kami di simasinaso nang matara di poboka ko kanu manje moko kom di sirejo ngasunya ujukora kajum sumja di emite numa telefona kafidi kusumai

0: mom bo xam dafa ndar ndar wa man amna ji tuti sax
1: ko koy be kay mama gay ay ci destination
2: 15h30 minutes.

0: Et Magli Lutra. Merci beaucoup. Nena. Il fallait mon yombo holma. Nak nena radio Sénégal rek la djoug. Mbay ma tiaga may sa dior. Merci beaucoup. Waaw. Maxime deul fi ni lo aw. Waaw. Ba ñëw na légui.
1: Mais xam nga ngeewal dafa neex.
0: Torop.
1: Waaw, yag na ko deg re. Mais gëm na ko nak.
0: Kon xam nga ngeewal dafa neex.
2: Kon ci bu niin.
1: Ngeewal la? Ngeewal la fekk baax.
0: Wallahi.
2: Dalu yi rafet.
1: Ngeewal la fekk baax.
2: Wax ju baax.
1: Ngeewal la fekk baax.
2: Jëf ju baax.
1: Ngeewal la fekk baax.
2: Xarito bu woor.
1: Ngeewal la fekk baax.
2: Kon ngeewal.
0: Mais Maxime, li nga wax, li bekkay wax nga tontu ko.
2: Waaw.
0: Ci karam ci nga wax ma sa tour deug. Sa tour deug maam lu ma def ak yow.
1: Mais tay, bala mala koy wax.
0: Waaw.
1: Tay so xolé RTS.
0: Waaw.
1: Suñu bëggee wax ci mbaaxu nit.
0: Waaw.
1: Ñëpp taxaw.
0: Waaw.
1: Mais kan la ñuy wuti ngeewal gi?
0: Waaw.
1: Yow la ñuy woy.
0: Wallahi.
1: Yow la ñuy woo ne la ñëwal taxaw wax.
0: Ndeysaan.
1: Parce que da nga di géewalu RTS.
0: Wallahi dëgg la.
1: Sénégal nangul la ko.
0: Ndeysaan.
1: Parce que géewal.
0: Waaw.
1: Ay xeetu mbaax ak wax mbaax.
0: Wallahi.
1: Ci yéen la fekk baax.
0: Ndeysaan.
1: Waaw. Nora nag di ci baax ñun mel ni ñun.
0: Waaw.
1: Yaago yeeg mankaan yi.
0: Waaw.
1: Di jàng ci géewal yi tuuti.
0: Ndeysaan.
1: Mais yëf yi yombul nag.
0: Xanaa xamoo ni Maxime. Lépp luy mbirum géewal da ko kóoru.